sí, kan fi ewe akoko le olori be. Ko sa won to gbi mo pa lati so pe eja fi joba. Aba won wo lo duro tan ni won ma joba ni dile won gan. Awon wo lo fi oje to fi joba kan da wa lohun. Ta le ni saju to mu awa sinu warun. Ta le ni to fa o ni tete wonu aye pe ko wa daye. Boya kani kan fi baba tabi iya re han wa o.

Igba to da aye na omo un gbogbo saye kon ma joko won. O ti n gbe bi kan ko to ko orun are nla ni o shetu. Ai le tuwo adan bo adan so olu kon ko niyan.

aboki kuma kana da haka ne da ubanai baba kina gwai baba kina gwai jiwa na hagun mai da mai hagun takkiya ka koma dama na kan da duki mai shaduwa ko tan da gudda kin mutuwa ina ruwa ka da turo dan mu duga da guru dona kidin ka ba kaman na mutumba kuma na da hannunka ba kamar yana mutum ba da abdu da idanunka ba wannan mutum ba da abdu ya goji gori da bashi da jinka anne ba ajara maka ai ko duba in san muta ki dan aba da magun mai dama du'a ka duna ba wannan ki dani kutubani nan da ni tara hanyar buto ina yi mata kuka dan ana ta ba da kudin da

0: Tuna salamu barka wanda an ce ne fi daɗi karewa. Za ka zo lokacin da ka mai da faɗa za mu kawo muku shirin musamman tare da Fatima Muhammad Tima daga jihar Kano, wadda ta kawo rahoto na musamman a kan yadda mutanen jihar Kano suka gabatar da shirye-shiryen su na layyar bana da kuma irin gaisuwar da suka liƙa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke zaune a jihar ta Lagos. Haka Fatima Muhammad gare ki.
1: Ya sunanki?
2: Sunana Fatima.
1: Shekarar ki nawa?
2: Shekara 17.
1: A wace anguwa kike?
2: Ina anguwar Sanebu.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
2: Na yi sallar Idi da a masallacin biyu ke.
1: Dawa-dawa kika gani?
2: Na ga mutane ba adadi sosai da sosai.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallar?
2: Ina farin cikin kasancewa na ga 'yan uwana, na ga mutane mun je mun yi ziyara kuma mun yi sallah lafiya.
1: Dawa da wa zaki gaisar a Lagos?
2: Ina gaida Aunty Rabi wadda take a unguwar Ikorodu.
1: Ya sunanki?
3: Sunana Ayatullah.
1: Shekarar ki nawa?
3: Shekara 13.
1: A wace anguwa kike?
3: Ina unguwar Rijiyar Zaki.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
3: Na yi sallar Idi a Anis bin Malik.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
3: Ina farin cikin na ga 'yan uwa da abokan arziki.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
3: Ina gaishe da Aunty Amina wacce take unguwar Shomoyi.
1: Ya sunanki?
4: Sunana Intisar.
1: Shekara ki nawa?
4: Shekara 14.
1: A wace anguwa kike?
4: Anguwar Kabaga.
1: A ina kika yi sallar ki?
4: A masallacin Anas bin Malik.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
4: Ina farin ciki a yau sallah saboda na je masallacin Anas bin Malik na ga 'yan uwana da abokan arziki.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
4: Ina gaida Aunty Aisha wacce take a unguwar Yaba.
1: Ya sunanki?
5: Zara'u.
1: Shekara ki nawa?
5: 11.
1: A wace anguwa kike?
5: Gaida.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
5: Idin Kwakwa.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
5: Ina farin cikin na ci nama kuma na ƙoshi kuma na yi hoto na yi kwalliya.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
5: Zan gaisar da Maman Amira wacce take a anguwar Idiya Raba.
1: Ya sunanka?
6: Sunana Murtala.
1: A wace anguwa kake?
6: Ina Tiranci.
1: A ina kai sallar ka na Idi?
6: Biyu ke.
1: Wani farin ciki kake ciki a yau sallah?
6: Ina cikin farin ciki mara misaltuwa.
1: Wa za ka gaisar a Lagos?
6: Ina gaisar da Aunty Masha da ke Lagos da take surun lere.
1: Ya sunanki?
7: Sunana Sawama.
1: Shekara ki nawa?
7: 6.
1: A wace anguwa kike?
7: Dorai daidai masallacin Sheikh Rafa.
1: A ina kika gabatar da sallar Idi?
7: Masallacin Sheikh Rafa.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
7: Na yi farin ciki yau. Mun tuna wa kuma na ji daɗin fita.
1: Ya za ki gaisar a Lagos?
7: Zan gaisar da Aunty Nafisa da take Oto.
1: Ya sunanki?
8: Sunana Ayatullah.
1: Shekara ki nawa?
8: Shekara 13.
1: A wace anguwa kike?
8: Ina unguwar Rijiyar Zaki.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
8: Na yi sallar Idi a Anas bin Malik.
1: Dame-dame kika gani a can Idi?
8: Na ga mutane da yawa da abokan arziki.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
8: Ina farin cikin na sa sababbin kaya kuma mun haɗu da abokan arziki.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
8: Ina gaishe da Aunty Amina wadda take unguwar Shomoyi.
1: Ya sunanki?
9: Sunana Ummu Salma.
1: Shekara ki nawa?
9: Shekara 16.
1: A wace anguwa kike?
9: Ina unguwar Tudun Yola.
1: A ina kika yi sallar ki ta Idi?
9: A masallacin Darul Haris.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
9: Ina farin ciki saboda na je nunatar da abokan arziki da kuma mutane an kyau an cikin ya.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
9: Zan gaisar da Aunty Chuna wacce take a unguwar Alaba.
1: Ya sunanka?
10: Sunana Musa Muhammad.
1: A wace anguwa kake?
10: Ina a Rijiyar Zaki.
1: A ina kai sallar ka ta Idi?
10: Na yi sallah na a BUK on site.
1: Da wannan sallar da ta bana wanne ka fi jin dadinsa?
10: Eh to ya danganta kowace salla da yanayin yanda yake zuwa, amma wannan sallar na ji dadin ta gaskiya.
1: Dawa dawa ka gani a Idi?
10: Eh to na haɗu da abokai da kuma waɗanda muka yi makaranta tare da su.
1: Wani farin ciki kake ciki a yau sai?
10: Ah to ina farin ciki gaskiya sosai da sosai, mara musantuwa gaskiya.
1: Wa zaka gaisar a Lagos?
10: Okay, a Lagos akwai aboki na Baba Gana, ina masa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya.
1: A wace anguwa yake?
10: Yana nan a Alabarago.
1: Ya sunanki?
11: Sunana Halima.
1: Shekara ki nawa?
11: Shekara 13.
1: A wace anguwa kike?
11: Kwana 4.
1: Kana kika yi sallah ki ta Idi?
11: A biyu ke.
1: Me da me kika gani a can Idi?
11: Na ga ƴan uwana mata da abokan arziki.
1: Da wannan sallar ta bana da ta bara wanne kika fi so?
11: Ta bana.
1: Me yasa kika fi son ta bana?
11: Saboda an mana yanka kuma mun tuna masu sosai.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
11: Gaskiya ina farin ciki sosai da sosai.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
11: Ina gaishe da Fatima, Aunty Fatima da take anguwa a Idi.
1: Ya sunanki?
12: Ruqayya.
1: A wace anguwa kike?
12: Shagari Kwatas.
1: A na kika yi sallar ki ta Idi?
12: A filin Idin Shagari Kwatas na filin Bon.
1: Wani farin ciki kike ciki a yau sallah?
12: Gaskiya alhamdulillah ina farin ciki sosai sosai saboda na ci nama na ƙoshi.
1: Wa da wa zaki gaisar a Lagos?
12: Ina gaishe, ina gaishe da Aunty Kisu ta unguwar Bariga.
0: To ɗumbin guda gare ki Fatima Muhammad Tima kenan daga jihar Kano wacce ta kawo rahoton musamman yadda mutanen jihar ta Kano suka gudanar da shagalgulan su na sallar layyar bana da kuma da suka mika sakonnin gaisuwa ne su ga ƴan uwa da abokan arziki da suke zaune a jihar Lagos. Da fatan Allah ya bishi ayyukanmu ya maimaita mana ya sa kuma mu ga daɗin baɗaɗa. Masu sauraro mu kafin mu ƙarƙarshen namu za mu amfani da wanda mu mika sakonnin gaisuwa da barka sallah. Kuma sauran ma kore shi irin su Gado Lasko da ke anguwar Shamonu da kuma Suleiman da ke anguwar Obalande da kuma Shafi'u Bariga da kuma Kabiru mai kayan waya da ke anguwar Obalande da kuma Isiyaku Obalande da kuma Dogo na Gari Jimbola da ke anguwar Ijora da kuma Sade Kirikiri da kuma Muhammad Ikodu da Alhaji Bala mai gyaran wato agogo da ke anguwar Agege da kuma Salihu Muhammad da ke anguwar Akafa. Da sauran masu sauraron wadda lokaci ba zai bar mai ambaton su ba da haka muna godiya gare ku yadda kuka kasance a Naija FM a koda yaushe. Naija FM ta kuce. Da haka da wannan shirin muka kawo ƙarshen shirin zamu nuna mako da fatan za ku tarbi mu mako mai zuwa. Na ku kullum ne gaba da shirin da ke cewa auni lafiya a kuma kwana lafiya. Sai mu kuma sauraron mu.